0: supernatural deliverance and the power of his presence. Don't miss it. This year will be bigger and better in the mighty name of Jesus Christ. Ministering Apostle Joseph Olushola A. Abiodun, founder president of WGCC, hostess prophetess Ruth O. Abiodun, with other anointed men of God.
1: Alleluia.
2: Amen.
1: Yo dara fun wa.
2: E na yon na we.
1: Jowo.
2: Kenklen.
1: O ti sori rere.
2: Ako wa taragbe.
3: Amen.
1: Ninu odun yi.
2: Gbopo elome. Amen.
1: Ori rere ye lo gbe wonu odun tutun.
2: Taragbe ni we na ze bi opo eyo yo me.
1: Yo si dara fun wa.
2: E na le vo yon we.
1: Ara mi ninu Oluwa.
2: Me ti eledo kulu no me.
1: Njo o ti gbadura fe ni to so wi pe nkan bayi lo se.
2: Un me di adonu lewe blonu emi on. Akakoko de niyan.
1: Afi I pray for this person once.
2: Est-ce que tu as jamais prié pour cette personne une fois?
1: Injo ti ba soro ri.
2: Won akako idro ko ni le pon.
1: Idode to wa gbe oro loro sinu to fi fi ya jaye ti.
2: Ete wa zo ba wa dida mere fo si wo da dogo to me. Wo do ya sanu wede wede.
1: Injo ti ba soro ri gege bi ara kan na ninu Kristi. Ejo se ri bo mi, ejo jara Oluwa.
2: Won akako imo me o. Bo do ko ni te di agbazara do po to Kristi me. Mi do agbazara do po mi blo batem do po do Kristi me we.
1: Se iwa to nwu si yi. Se on ran lowo ni abo nse ni kasi
2: won wa lo de sase du akade lo adu wa lo go ni we abi aro ka wa ni we
1: nigba to bere si pe awon eyan to n bo ruko eje fa awon
2: eyan we di ajemele yiro jibran kin ko to gbele nu mele o
1: o de ti ri kanu bibeli boya o de lo nu bibeli ri o ko wa nu gbagbo lata imo yi odun o ti ri kanu bibeli wi pe ngbo ba dekun ati bayan je won ba iwo na je o gba esan na
2: akako mo ka ro we wiwe mero je me dede ka bi boya amaka we we je fine we zo ma matun ado when dey when a do lo temu na mo te do ke me dey ton gble o when enu kwati na tite bra ke to dey su gble an yi we ko su o je we
1: on to n se lowo lo bayi
2: nu e blue ade alonu diyan
1: to n wu wa buruku yen
2: koro wa lo yin la kan ni zan we o
1: o kan ni ayo die ni sisin
2: atu aya jije pere din
1: o bo wa bayi e je kan yin ni o
2: nu e ne ja we na ke to gble gbogun to
1: o ori nigba ti awon politician ban campaign
2: mi ma mo gbede politician no blo campaign we a
1: ti party kan bu party kan
2: e no party de sunde ganji
1: won sosoku sosoku
2: wo ye do ko yin akan ran de le
1: o ti gbagbe ni
2: awon ji we a
1: ori pe eni to ba wole
2: amoro me wa bi oko egbe o
1: won ti mo pe ogun fe bere si
2: kini be ran ye tu no je merere awon ja ti tero de de
1: ori ti won ji ohun pada
2: amoro e ranan mo po mo di ogbe
1: sori awon to ko jo nisisin
2: amo ye me be play ade din le
1: o baruko eni keji eje
2: oko ijo olorun je
1: won bo wa doju ko ngba ba ri paye e baje
2: ye ja we na wo zu awon panu ko ipo ni na moro gbe za to ko
1: o je kaye o baje
2: ma lo gbe to ni gble o
1: biyan ba de church
2: en lo gbe to ja mi sa
1: o nilo ati lo mo wa di aye idile mi
2: ha doku to na to ba to na kwen to de fo wa
1: aye ti e lo gbe wa sodo
2: gbe za kwen to kwen se wa Kristi gan
1: ki oni ibanu je dipo ayo fun
2: e lo hun ko me gbe nu e so

0: Okoro to sunmo.
1: Lo.
0: O gbe apon we.
1: Ami.
0: Nani?
2: N to gbe ina we.
0: Mi kuro to sunmo.
2: O.
0: A gba pe o.
3: N ka hojan bi o.
0: E ka ti ami.
3: Ami.
0: O da boji kan.
4: I gbe no se agbe to se.
0: Mi to ipo. O ye yan da gbo sunmo te mo yan na pato.
4: Eh.
0: O gba laje an gba ta se paka pukan mi.
4: Se o toji.
0: To don ta o suna wa de.
4: Eh.
0: O na.
4: En so.
0: Mi mo hore mi se wa.
4: Eh.
0: Ti kamu da baba lo e jo amun na to asa opewe
4: mo e
0: o na mi po pelu gbogbo le to be pidi
4: eh
0: o gba na do kai o dai o ta gote apenda o de rawo ni
4: eh
0: de jo amba ke to ti ta
4: eh
0: a se to ma yo da o e ma na do ko gbogbo ne
4: abi
0: eh
4: aha
0: e pa to ka do o ko ko de lo to be jo o ra bi be de eh asi to to mayo da o
4: je ta o na yi mo so ye tun wa
0: e ni ga wa do be ku so godo
4: se
0: na do papa le do bodo di e gbe mi mo mi ma mo to deja
4: e ne
0: o bi de do wa bi de bi le yo za ka bi to di
4: hm
0: ba de bi le o bi de e ka du to ka so de e yo re
4: e o
0: ba de yo ga se o do du ka kan ka kan to de na e yo re
4: e o
0: a de lo e da du da de yo re
4: Dia eta fi ara blodi.
0: O gbe jona to wa yin te ko papa do wa wa dai. O gbe ni ko iko do.
4: Boya boya ponji.
0: Boya ponji.
4: Mhm.
0: Bo apo bo atun meji. Bo apo o baba to ki ho to gide awe goton. Bo o bo apo o bo apo la so ka ka je baba to de. Ba ga bo baba to. Bi keke. Bi do ni do ola de ko.
4: E te to ka gba je wa lo.
0: E ta gan beja e
4: ni joto
0: ni leko
4: eyan
0: ba jura di don ko baba to bo
4: eyan ena chenu mi an o to mal e ta fa ta vio nade
1: o vio di on de me jina so nbi hu do me
4: abi
1: o papa ene di on le de bon le
4: se se bon
1: ena ite unu vio e vio bo si ro de me bo ru ho ro ka to to ka ka bo da so ho ri ka ka fla fo si ya si ya
4: me do kan o fon
5: Let me
4: phone. Who phone, Kaji?
5: My dad has been here.
4: Hey, hey, Zando.
5: Hey.
4: Hey, Achenwe.
5: Oh.
4: Mm-hmm.
5: You don't have to be me.
4: Hey, Benwe.
5: But I still don't have to be me. Hey,
4: you're me, Benwe. Hey, you're me.
5: Hey, you're me. Don't be me for it, Domal.
1: Hmm, you're Benwe.
5: Don't be me, Bado.
3: You can't wait on me,
5: Don't be me, Nani. Hmm. You're me, Benwe. You're me, so tell me, me.
4: Hey, so me.
5: Mo do gbe mu wa suje da ho da go ti ga.
1: I gbe mi se dajiro.
5: Eh yan na chen mi boku do ko me.
4: Oh.
5: E na chen mi kaka. E se bi da zo me o.
4: Hmm.
5: Mi no ba nu ko ina.
4: Hmm.
5: Bo no ba so mi na wa duo na moto e ka yi moto ame.
4: Abi yo.
5: Mi no ba de mi na du so ro e lo. A tu glazing po o fito si a ko me we no na no di.
3: Oh.
5: E ka yi mo we zombo. Mi na ko ro vi mi to ma su pide yo mi ni kekle bonu mi ni de ne la si wi wa lo me pede bo mi tun so fi o to wa
4: e o
5: mi tun so to wa
4: mi ka
5: dada mi ko no su o je na da bo gbe na yun ni ajo mi ka le bo tun wa
4: mi ka le tun so suno re so to wa
5: mi ka le tun so suno o to wa do gbe ja lele gbe o fi won lo lile
4: mo we mo we
5: bo nu e mo re o me ku yun o so so e no le ayun mo le ayun ku ka mu de de gbo da yo
4: ganji
5: Pio, e de so e ka ru pio na dawena.
4: E o ni ta kwano su.
5: E kafla kafla so a kwa tu de le de mbo de be no dawo gbo gbo ati.
4: E ba ah.
5: E no da kwano su mo no bo ama.
4: Ah
3: ha. E.
5: O do na mo ndo ma.
4: Mhm.
5: E no da kwano su de bo no bo wa. E no da kwano su de bo no bo wa. O no da kwano su wa kwano su me o do kwato tu bo ga ga de o. Nwe dure we na so wa na ma.
1: Se lo ta lo bo ko we no ya.
4: E wo ko we no ya.
5: Nwe dure we na so wa na.
4: E be yon do jiwe.
1: Ba si do abi.
4: E o.
1: Ko wa bo no.
5: Mi no ko te se ya.
4: E ka ji so mi ka me se bo do we.
5: E yin le tun mo re se bo do mi. Un na bi o di oro bi ni le ko igun do bo to igun je pere ko e.
4: E yon.
5: Bo nu. O ya ja. Ale le ko bo mo ton to wa do mo de ma se.
4: E ka gbeje hun.
5: E ka gbeje hun.
4: Ijodo.
5: E ni bo jodo.
4: E yon.